0: for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of Christ? Kay ang paghukom, igauna unya diha sa sod sa iglesia, diha sa balay sa Diyos. No? And then if it begins with the Christian first, what will be the end of those who do not obey? Kung lisod magani maluwas ang katong mga Kristohano na, no, kaya ang pagka-Kristohano di man diha nga automatic ang maangkon imo kinabuhing walay katapusan, no? Kinahanglan imo hapan ang trabahoan kada adlaw mubuhat pagkag maayo aron mapakita nato sa Dios ang atong pagkamatinud-anon. Kung maglisod pa mangani ang mga Kristohano, how much more katong mga tao nga wala mo ila sa Dios o wala mo tuo sa maayong balita. Spiritual salvation does not have to be delayed or postponed. Kinigitawag na itong libre nga kaluwasan makaigsuunan, kinahanglan nga di ta maglangay-langay sa pagdawat ni ini. Sumala pa niya sa 2 Corinthians 6, versikulo 10, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Karong adlaw maoy adlaw sa kaluwasan. Not tomorrow, not other day, not other month. The Bible clearly says, brothers and sisters in Christ, now, today, is the day of salvation. If you hear the words of God this day, this moment, the words of God say, open our heart. Believe what the Bible say. Let Jesus Christ in our heart. Because ang atong kinabuhi, mga kaigsoonan, wa kita kabaw. Kung kanus asa Dios, kuwao ng atong inahuman na kinabuhi. So, ikaduhang punto nga atong paghahisgutan, kining gitawag na spiritual priority and the divine mission. Jesus came into the world to save humanity from the course of sin and death. Ang atong Ginoong Hesukristo mianhi diri sa kalibutan makigsuonan aron sa pagluwas sa tanang mga katawhan gikan sa tunglo sa sala nga mohatod ngadto sa espirituhanon nga kamatayon. Sa atong gibasa kanina makigsuonan Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon nga gisgutan diri mao kining gitawag nga pagkahimulag, spiritually dead. Ang Ginoo mian hini ana makigsuonan aron sa pagluwas kanato. Jesus Christ came to this world to save us. The Bible declares that the Son of Man came to seek and to save that which was lost. According to Luke 19 verse 10, the Son of Man, which our Lord Jesus Christ, came to seek, sorry, miyani siya din si babaw sa kalibutan, aron sa pagpangita, to seek the lost, and to save, o aron sa pagluwas sa tanang mga makasasala. Jesus came to conduct a rescue operation. Ang atong Ginoo mga kaigsuonan nagaluwas sa tanang mga tao. He searched all the people to find him and save and deliver mission. Muna'y purpose sa atong Diyos, mga kaigsunan. Ngamiyan siya at ibabaw sa kalibutan, he came to conduct a rescue operation to search, find, save, and deliver mission. He did not wait for people to find him. Tinuod. Kaya kung imong basahon sa Biblia, magkagsunan, wala na siya muhuwat, nga pangitaon siya sa mga tao. Kundili, he entered homes. Ang atong labawang magkagagahom, misulod sa panimalay. Aron sa pagwali sa pulong sa Diyos. Naginanglan nga maghinulsol mo sa inyong mga sa. Gani na nag-aayo siya sa mga masakiton and welcome the outcast. Katong mga sinalikway o katong kanang gitawag nga nahikalimta na sa mga tao. Unrestored, the forgotten. Christ found and saved us through the help of others. Wa naman ang atong Ginoong Jesucristo, lugay na nga panahon, almost 2,000 years ago, that our Lord Jesus Christ, no, nag-conduct siya rescue operation to search, find, and save, and deliver mission. Pero karo mga panahon na, sa unsa man ato nga paagi, nga ato makaplagan ang atong Ginoong Jesucristo. O sa nanini ang pagpaminaw niining pulong sa Diyos nga atong ginasibya diri sa Ignite Radio. Christ found and saved us through the help of others, whether through listening in radio, maybe to a friend, maybe attending church worship services, and other many means. Muna mga kaigsuonan nga maka kaplag tag Kristo sa daghang mga paagi. O kung saan ini mga kaigsuonan ang kining pagpaminaw sa Ignite. Matod pa ni Paul, mga kaigsuonan, diha sa unang Timoteo 2:3 paingon sa 4, God our Savior wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ang atong Diyos nga magkagagahom, gusto siya nga ang tanang tao maluwas. Og muana kaniya aron makabaton o pulong sa kamatuoran. Kami mga kaigsuonan. Jesus' formula for spiritual salvation is simple. He who believes and is baptized shall be saved. Kung kinsa katong mutuo o magpabautismo maluwas, according to Mark 16 verse 16, kung sa may itong tuhuan, ang maayong balita. According to Romans 10 verse 17, faith comes from hearing in the words of God. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa maayong balita. And in Romans 10 verse 9, if we confess with our lips that our Lord Jesus Christ is Christ and believe it in your heart, you will be saved. Meaning, mga kaisunan niya, i-confess nimo sa imong kawalingon nga ang atong Diyos adunay gahom sa pagluwas kanato. We confess with our lips, brothers and sisters in Christ, that our God was able to save us. And then, repentance. Luke 13 verse 3, if you will not repent, you will surely die. So, Jesus' formula is simple. Number one, we believe in Him. We believe the gospel of Christ that saves us. Confessing our lips that our Lord Jesus Christ was able to save us and believe it in our heart. And then repentance, paghinunsul. And then, baptizing. Baptize. Baptism now saves us. Not as a physical of dirt. No? Ang bautismo, mga kaigsuunan, nagaluwas ka na to, dili lamang aron paghugas sa kanang gitawag sa atong mga buling, sa atong lawas. But as an outward pledge of good conscience toward God, made effective through the resurrection of our Lord Jesus Christ according to 1 Peter 3 verse 21. Ang kining bautismo, mga kaigsuunan, mao kini magalimpyo sa atong mga tanlag. Kisa una mga panahon, grabe ta ka mga makasasala, mga kaigsuunan. Ang atong mga tanlag, mga kaigsuunan, atong konsensya, grabe kahugaw mo, mag-aingon na itong munga ng pagbakasa. Ogya sa bautismo, in baptism, atong gilubong atong daan nga pagkatao. We buried our old ones. O sa atong paghawas diha sa tubig, mga kaigsuunan, we clothe our Lord Jesus Christ. Atong gisulob ang bagong kinabuhi na mao ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus Kristo. God priority mission then and now is expressed as follow. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey all things that I have commanded you. I am with you always, even to the end of the ages. Panlakaw kamo sa tibok kalibutan o giwali ang maayong balita o ang mutuo kaninyo, bautismo sila pinaagi sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo o tudloy sila sa tanang mga butang na ginatudlo sa Diyos o ako nagahangyo kanimo sa pagtudlo ni anak o ako magauban kanimo hangtod sa kahangturan. That is the great commission. Go to the world and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, maorgin niyo mga eksunan, simple lagi kayo. Walihan sa mayong balik. Now, dito sa ikatulong na punto, mag-exon, the spiritual passion and love for the lost. God passionate love for the lost is undeniable. As Peter wrote, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang atong Ginoo, mga kaigsuunan, naglangay-langay sa pagbalik. dili siya bakakon sama sa ginuhuna sa uban mga kaigsuonan regarding sa iyahang mga saad. Pero nagmapailobo na itong Ginoo. Wa sa mong dali-dali pagbalik rin sa pabaw sa kalibutan. Ug nagpailob siya alang sa matag-usa kanato. Aron ang matag-usa muhatnod sa ngadto sa paghinulso. Not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Aron ang tanan muhatod ngadto sa paghinulso. That is why, brothers and sisters in Christ, that our Lord Jesus Christ did not come early, because He did not want that some are perish, but He want that all should come to repentance. According to Acts 17 verse 30, truly these times of ignorance God overlooked, but any commands all men to repent. Nagsugo o nagmando ang atong Diyos, mga igsunan, ngadto sa tanang mga tao na kinahanglan nga maghinulsulta sa atong mga sala. Kay panahon unya nga mubalik ang atong Diyos. When time comes that our Lord Jesus Christ come, di isa ganahan nga adunay malaglag o gigatambog ngadto sa linaw nga kalayo. According to Acts 2 verse 38, brothers and sisters in Christ, to the Jew who asked what to do after a powerful sermon, Peter told him, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Matod pa sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan, nga sa diha na nga nakabati sila, when they heard what Peter has preached them, gisakitan ng ilang mga kasing-kasing, mga kaigsuonan, because the man they crucified to the cross, the man discord, the man dislove, ang tao nga ilang gibugal-bugalan, maugatong tao, mga kaigsuonan, nga may nagaluwas kanila. Mo na nga sakit sa ilang dughan, mga kaigsuonan. But when they heard the word of Peter, they told Peter, what shall we do? And according to Peter's brothers and sisters, repent, paghinulsol ka mo, and be baptized in the name of Jesus Christ. Pagpabautismo ka mo diya sa ngalan sa atong Ginoo Jesus Kristo, for the remission of the sins, aron sa kapasayloan sa inyo mga sala, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ug imong maangkon ang gasa nga libre nga gihatag sa ato Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. We too should have a similar passionate love for the lost like Jesus had. For the Son of Man came to seek and save the lost. Kaya mao maging purpose ng Ginoo sa pag-anire si babaw sa kalibutan, nga mao nga miyanhi siya. He came aron sa pagpangita o pagluwas sa mga nahisalaan. Kinala nga sa we too have similar passionate. Ano na tayo ka nang gitawag nga feeling alang sa mga tao nga wala pa mawalihi sa maayong balita. In 2 Corinthians 5 verse 14, the love of Christ compel us. Grabe, no? Because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan, grabe gud nagapuno nato. Sa diha nga nagpakamatay siya sa cross, makausa, kita usab mga kaigsuonan. Sa diha nga mudawa ta sa Diyos, sa diha nga magpabautismo ta, gilubong usab kita pagbalik, namatay usab kita, uban ni Kristo at ang daan niya pagkatao, mga kaigsuunan. No? O diya sa paghawas diya sa bautismo na himo kita nga bago nga mga binyag. In Jude 1 verse 23, the Lord's brother said, they tell the compassionate urgency for rescuing the lost. According to Jude, the Lord's brother, mga kaigsuunan, the compassionate urgency for rescuing the lost. Save others by snatching them out of the fire. Kaya kato mga tao nga dili matinuhoon, kato mga tao nga wala pa makabalo sa kamaturan, ato silang sakdawon, agawon, diha sa linaw nga kayo, kaya magsilahin kapainan yun. Dito ginigatambog sila nga ato sa linaw nga kalayo. And Solomon wrote in Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Ang bunga sa taong matarong, mga kaigsuunan, no? Mao ang kinabuhing walay katapusan. Katong nagawali sa maayong balita, katong nagapaminaw sa maayong balita o gidawat si Kristo mo yung Diyos o manuluwas, makaangkong sila o kinabuhing walay katapusan, eternal life. O kinsa katong makadaong kalag sa tubangan sa Ginoo, o nahimo siya na wise. According to Solomon in Proverbs 11 verse 30. Sa kaupat na itong apunto, mga kaigsuunan, the indescribable joy of spiritual harvest. According to Matthew 9:37 after 38, Jesus said to his disciple, the harvest truly is plentiful. Daghan kayong anihunon. No? The harvest is plentiful. But the laborers are few. Ug ang mga mangangani, yuta lamang. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Mag-ampo ta sa Diyos, mga kaigsuunan, nga magpadala siya og daghang mga mangangani. And hopefully, usata ni ini nga nagawali sa maayong balita. And hopefully, we are one of those laborers, brothers and sisters in Christ, who preaching the gospel of Christ. According to Matthew 9:37 after 38. In Luke 15 verse 10, our Lord also said, I say unto you, there is a joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. Ako magaingon kaninyo nga adunay dakong kalipay diya sa presensya sa mga anghel sa Diyos sa diya nga ang usa ka makasasala maghinulsol. Could you imagine? Kung ang usa ka makasasala, mubalik diya sa sabakan sa Diyos, mga kaigsuunan, adunay daghang mga anghel nga nagapakalipay. O di lang kay anghel, kita usab, ikaw usab, nga nagawali sa maayong balita. Ako usab ni mga kalipay, mga kaigsuunan, nga instant maadto siya sa linaw nga paulayo, that instant he will be thrown the lake of fire. You snatch them and bring him into paradise. In Psalms 126:5-6, David expressed this idea. Those who plant in tears, no, akinig di ay magtanong ta inubanan sa mga luha, inubanan sa mga kakapoy, inubanan sa kining mga singot, will harvest with shout of joy. Ug sa diha nga mag-ani na sila, inubanan sa dako nga kalipay, mga kaigsuunan. Sorry. They weep as they go to the plant their seed, but the same as the return with the harvest. Dako yung kalipay, ang imo mga pagpangabudlay, diha sa pagwali sa maayong balita, sa diha nga dunay o sa nakalag nga mabalik niya sa bakan sa Ginoo. Grabe nga kalipay niya na mga kaigsoon. In Galatia 6 verse 9, Paul stated it differently. We must not get tired of doing good. We will receive our harvest of eternal life. At the right time, we must not give up. Dili kita mag kapoy-kapoy, tapol-tapol sa pagbuhat og mayo, which is preaching the gospel, kung ano man, we will receive our harvest of eternal life. Namakani ka taon niya. O kinabuhing walay katapusan, nag-inagana alang sa mga tao nga mutuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gani diya sa basahon sa Lucas mga eksyonan in Luke chapter 15, no? Adunay tulo ka mga parable ng gisgutan. There are three parables that illustrated God's passionate, recentless and pursuit for the lost and the overflowing joy in heaven when a sinner repent. If you read in Luke 15, 3 up to 7, highlights that God goes out His way to find the lost, valuing every single individual. Adunay sa gatos ka karnero. O niya, kinawa man ang usa, gibiyaan niya ang nubinday nubi, o iyang gipangita ang usa. Aron mahibalik diha sa pundok mga kaigsoonan. Ingon ini ang gugma sa atong Diyos. God passionate love. Pursuit for the lost. Pagpangita sa tanan nga nahisalaan. Dito sa Lucas 15:11 paingon sa 32, the parable of the lost son. Katong mausikon nga anak. No? Teaches us to listen unconditional, no? Redeeming love and forgiveness of love of God. Ang gugma sa Ginoo magkaisunan, dili gyud ni conditional, unconditional ni siya. O iyang gugma o pagpasaylo alang sa matag usa nga maghinulsol nga naha kaniya. Andam ang Diyos sa pagpasaylo niya. That no matter how far someone has strayed, he always return and be welcome with open arms and joy. Bisan unsa man siya kalayo magigsuonan nga nahisalaag, he can always return. Pwede siya nga mabalik sa atong Ginoo anytime. Mas maayo gani karon o ang Diyos naga-welcome diha sa iyahang mga kamot, inubanan diha sa kalipay. Ingon niya na ang bation mga kaigsuonan sa Diyos sa diha nga ang tao mubalik diha sa iyahang sabakan. So arita sa atong conclusion karon, let us feel the urgency of preaching the gospel for the lost as what we have learned. So, usani ka pagdasig na to, mga kaigsuonan. Nga kung ikaw nga nakadungog sa pulong sa Diyos ni ining adlawa, atong dawaton si Kristo ang itong Diyos umaluwas. Kung ihunong na ka sa pagwali sa mayong balitaan din padayon, igsuon, dili ka magkaluya. Kay mao na isugo sa Ginoo ang kinahanglan nga igawali ang maayong balita. According to Ezekiel 3:17-19, let us aware of God's warning. According to the Bible, Son of Man, I have made you a watchman for Israel. When I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways to save their life, that wicked person will die, and I will hold you accountable for their blood. But if you warn them, the wicked person, and they do not believe, and they do not turn from their wickedness, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Aduna tayo dakong responsibilidad, mga kaigsoonan, na kinahanglan nga ato silang masultihan sa pulong sa Ginoo. Kaya kung dili ni mo sila sultihan sa pulong sa Diyos o mamatay ka ng tawhana, you have the accountable for that person. And hopefully this day, brothers and sisters in Christ, fellow igniters, when you hear the words of God this day, ang pulong sa Ginoo, naga-istorya, na let Jesus Christ in our lives. Pasudla ang Ginoo diya sa matagusan na ito ka mga kasing-kasi. Tuohan na ito ang maayong balita. Believe what the Bible say. Believe the good news. And confessing in the name of our Lord Jesus Christ and believe it in our heart, repent and baptize. And in that way, brothers and sisters in Christ, atong maangkon, we will receive eternal life. So, diri lang ko kutob and have a good day ug maayong adlaw kanaton tanan.
1: Alright, igniters, Brother Randy, salamat sa napaka dasig nga mga pulong, no? Mga pulong maghatag og kaligon sa usa ka tao nga magwalis sa pulong sa Dios. No? So this is a command, igniters, no? That we should preach the gospel wherever we go, igniters. Kung asa man kita pagadulong, padayon kitang magawali sa pulong sa Dios. Kay kini pulong sa Dios, pulong nga naay kinabuhi, pulong nga maghatag kanatog kaluwasan. So, salamat sa usa ka madasigon nga mga pulong, Iksoong Randy. Thank you for that, for sharing that well. Very well persuade lesson. No? So, amen to that. So, thank you for that. As Brother Randy put this topic, the urgency of preaching the gospel. No? This is what, igniters, we preach because God command. No? So if Jesus not commanded, his igniters, our preaching is useless. No? If Jesus not resurrected from the dead, our preaching is useless. We are impostor. No? So this proves, igniters, that Jesus raised from the dead. in 3 days before he go up in heaven, igniters. No? Before he ascend to the heaven. And he said, no? And this is what preaches the gospel, igniters. Because Jesus died and raised again. No? So his death, igniters, is a beneficial for us. When we contact igniters into the death of our Lord Jesus, no, through baptism, we are like, we are in contact with the death of Jesus, igniters. When we raise up from the water, we are a new born, new creature. No? So this is what, igniters, that we preach the gospel, and we are commanded to preach the gospel wherever we go. No? We are not ashamed to preach the gospel because it is the power of God's and to salvation to all who obey and believe. No? So thank you, Brother Randy, for sharing that. So, coming up, igniters, don't forget, we have the Late Harvest with Brother Jerry from Negros Occidental. So, stay tuned. Stay tuned, igniters, coming up with our good friend, Brother Jerry, in one quick song, igniters, and this is the song, Resurrecting.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, the time check now is 5:06 in the evening here from our Ignite Cebu studio. And welcome, Igniters, welcome to our next programming, Igniters, here on Ignite Cebu. The Late Harvest, yes, we have the Late Harvest with Brother Jerry from Negros Occidental. It's good to have you, Brother Jerry, as you continue to your wonderful segment, The Late Harvest. So, amen to that. So, Brother Jerry is really fire up, Igniters, to the Word of God, Igniters. So, that's why Brother Jerry now is ready to set go here, Igniters. So, shout out to all of you, Igniters, tuning in this program, The Late Harvest. So, shout out sa ating mga kapatid sa Luzon, Visayas, and Mindanao na nag-tune in ngayong oras. Igalak po namin ang iyong patuloy na paglalakbay at pakikinig sa kanyang salita. So sana naway sa iyong pakikinig, mga kaibigan, ay magbubunga ito ng malaking epekto sa ating spiritual, ng magandang epekto sa ating spiritual na paglalakbay. No? Sa ating pakikinig ay magkukonvict sana ang kanyang salita. Now, Brother Jerry, the mic is yours now. Brother Jerry, magandang hapon po sa inyong lahat dyan.
2: Hello, hello, hello.
1: Yes, mga hello bro.
2: Kapatid ko kay Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Yes, magandang hapon.
2: Lahat po ng mga Igniters family na nakapagin.
1: Yes, Igniters, magandang hapon.
2: Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat sa kahit sa amang dako dito po sa mundo. So, mini-welcome po kayo sa aking program, The Late Harvest. Sito po yung lingkod, Brother Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines. So, pasasalamat po tayo sa ating Panginoon. Isa pong napakagandang Lunes na ibinigay po sa atin at napakaganda ng sikat po ng araw. At ito po ay isang malaking oportunidad po sa ating lahat na tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos at magawa natin ang mga bagay na dapat nating gawin upang ikalulugod po ng ating Panginoong Hesus. At pasasalamat po tayo sa Igniters radio broadcast. Sa pamamagitan nito ay tayo po ay makapaghatid ng magandang balita po mula kay Kristo. At nagpapasalamat po ako sa mga panauhin na bumubuo ng programang ito at sa lahat po ng mga preachers na naging kasama ko rito po sa pag hahatid ng magandang balita mula po sa ating Panginoong Hesus. Thank you, Brother Kirk Punky, and also thank you, Brother Irisal Arcelia, ang siya pong host dito sa Ignite Radio Broadcast, Cebu. Okay, so dumako na po tayo, mga mahal kong kapatid. Ang sentro po ng ating programang ito ay ang paghahatid sa inyo ng magandang balita mula po kay Kristo o ang paghahayag ng mga katotohanan na mula po sa ating banal na kasulatan. So, our topic for this afternoon, so, is all about prepare yourself. Let me repeat, prepare yourself. So, ang paghahanda sa ating sarili. Ang paghahanda ay isang malaking bagay po sa atin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan tayo na laging handa. Diba? Una, Maghanda tayo kasi po babalik ang ating Panginoon. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan o ano ang itinatakdang oras ng kanyang pagbabalik upang kanyang kunin ang kanyang mga anak at ay siya po ay magpapaparusa po sa mga naging suwael po sa kanyang mga utos. Pero ang tandaan po natin na walang oras o walang takdang panahon ang ibinigay ng Diyos kung kailan siya babalik dito po sa mundo. That's why na napakalagang bagay ang topic natin ngayon na prepare yourself. Kailangan mong ipaghanda ang iyong sarili. So, ang tanong po sa ating lahat, mga mahal kong kapatid kay Kristo, nakapaghanda na ba ang lahat? Diba? Nakapaghanda na ba ang lahat kung sakaling darating ang ating Panginoon sa hindi nating inaakalang panahon, mga kapatid ko po kay Kristo? Kaya nga, mahalagang bagay na tayo ay binabalaan mismo ng banal na kasulatan na kailangan nating maghanda. Ihanda natin ang ating sarili sa pagsalubong po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nakapakahalagang bagay yung sinabi mismo dito ni Amos, dito po sa Amos 4:12 na ito sinabi mismo ni Amos dun po sa mga taga-Israel. At ito po yung salitang ito ay maging babala na din po sa atin ng mga Kristiyano, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dito din dito sa kanyang aklat dun po sa Amos chapter 4 verse 12. Sinabi mismo ng banal na kasulatan, "Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God." So napakahalagang bagay na ito po'y ating matutunan at ito po'y nagiging babala po sa atin sa hindi pa po dumating yung panahon na itinatakda ng ating Panginoong Hesus na siya po'y babalik dito sa lupa upang parusahan ang bawat tao na suwail doon po sa kanyang utos at ito po'y magbibigay ng ganting pala doon po sa mga taong nagiging tapat at nagiging matuwid at na nagiging masunurin po sa kanyang mga kautusan. So sabi niya dito, prepare to meet thy God. Kailangang paghandaan mo ang iyong pagsalubong. Paghandaan mo ang pagsalubong sa iyong Panginoon. Diba? So, importanteng bagay ang paghahanda, lalo na po, halimbawa, kung mayroon tayong mga occasions, diba? Lalo na yung mga birthday, anniversary, kahit na ano pong mga okasyon na binibigyan natin ng halaga. So, dapat nakapaghanda tayo, diba? Hindi pa dumating yung takdang panahon na siya ay magaganap ang iyong mga klaseng okasyon. So tayo po ay nakapaghanda ng mga bagay, mga gamit upang pag-abot po ng takdang panahon ay tayo ay preparado na. No, hindi tayo nagiging hindi kompleto, so magiging magulo, no? At malungkot, 'di ba? Kaya nga hindi nagiging matagumpay ang buhay o ang mga gawain natin kasi wala tayong paghahanda, mga kong kapatid kay Kristo. So, when we are unprepared for the Lord's return, so kung hindi tayo nagiging handa sa pagbalik po ng ating Panginoon, mahal kong kapatid, so ito po ay isang delikado po, di ba? Kung hindi tayo handa, kung sakaling darating po ang ating Panginoong Hesus, so isa itong sumpa, no, sa ating buhay o isa itong nakakatakot, no, na pangyayari po sa ating buhay. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay isang pinakamasayang o pinakamaligayang araw doon lang po sa mga taong sumusunod sa Diyos. Diba? Pinakamaligaya at pinakamasayang araw para po sa mga taong sumasamba sa Diyos, nananalangin sa Diyos, at ang higit rito, mahal kong kapatid, sinusunod natin kung ano ang inuutos ng ating Panginoong Hesukristo, ito po'y ating matatagpuan doon po sa kanyang banal na kasulatan. At ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, ito po ay isang napakahirap o ito po ay magbibigay ng masasabi natin na very danger, no? Napakadelikadong mga araw, di ba? Na dumating po sa kanilang buhay kasi po hindi nila alam kung ano po ang kanilang gagawin no, sa kanilang buhay. Kasi po, hindi naman nila alam, kasi hindi naman sila nag-aaral ng banal na kasulatan na ang lahat ng ito ay dapat po mangyayari sa takdang panahon, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So kung hindi tayo handa or we are unprepared, anong mangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoon, eh para tayong mangmang, di ba? Para tayong mangmang. Kasi po hindi natin alam, wala tayong alam, no, kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay makapaghanda sa pagsalubong natin sa ating Panginoong Hesus. Matulad tayo ng mga limang dalaga po na matatagpuan natin doon po sa Matthew chapter 25 verse 2 to 4. Ganito po ang nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, kung ating itong babasahin. Sinabi niya dito, this is the parable of the ten virgins, mahal kong kapatid kay Kristo at mga gili kong tagapakinig. Simulan natin doon po sa pagbabasa, doon po sa chapter to. Excuse me po. Ang sabi dito, mga mahal kong kapatid at gili kong tagapakinig, and five them were wise and five were foolish. So, ang sampung ulay na dalaga na makikita natin dito, mahal kong kapatid Kristo, or the five ten virgins. So, ang lima po rito, yung masasabi natin na sila po ay yung tinatawag na wise o yung mga matatalino. At ang lima naman dito, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus, kasi alam naman po natin ang nagsasalita dito, yung ating Panginoong Hesus. Ito po ay tinatawag na Panginoong Hesus ng five were foolish, yung mangmang na mga babae po. Kasi po, ano po ang rason kung bakit tinawag sila po ng ating Panginoon? Kasi po hindi sila nakapaghanda. Patuloy tayo sa pagbabasa, sabi dito ng banal na kasulatan, they that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil and their vessels with their lamps. Kasi po nag-aantay sila doon po sa groom, so nagdadala sila ng lamps, but hindi sila nagdadala ng reserba, di ba? Ng reserve na oil, no, para po sila po ay makapagpatuloy na mag-aantay doon po sa parating na grooms, no? So in application with our lives, mahal kong kapatid kay Kristo, ganun din po, no, sa buhay natin. So hindi natin alam kung kailan darating ang grooms. Walang iba po ang ating Panginoong Hesus, kasi alam naman po natin sa pag-aaral na tayo po ay bride, the church is the bride of Christ, and is Jesus Christ is the bridegroom. So meaning to say, tayo po ay ang kanyang aasawahin, di ba? At si Kristo po yung nobyo. So ganun ang katotohanan na sinabi mismo ng ating Panginoon doon po sa kanyang banal na kasulatan. Kaya nga, so sa ating ding buhay, in application with that, sabihin po natin na kailangan sa ating pag-aantay doon po sa ating Panginoong Hesus, kailangan mayroon tayong naka-reserve, di ba? Naka-reserve na lakas, naka-reserve na patience, endurance, di ba? Upang marating natin, di ba? Ang tuktok o ang dulo, no? Upang tayo po ay matatagpuan ng ating Panginoong Hesus na tayo ay naging tapat po sa Kanya. So pag hindi tayo prepared, so para tayo mangmang. Darating ang panahon na para tayong mangmang, mahal kong kapatid Kristo. Hindi lang po mangmang, mahal kong kapatid, pag hindi tayo prepare. Tinatawag din tayo yung mga wasteful, mahal kong kapatid kay Kristo. Di ba? Tinatawag tayo na wasteful o yung nagsasayang ng oras. Di ba? So tulad din po ng ten virgins, no, dito po tayo kinuha yung paghahambing, no, yung tinatawag na hindi lang po ang yung five na babae, di ba? So tinawag sila na foolish o mangmang. So tinawag din sila ng ating Panginoon na wasteful o nagsasayang ng oras. Bakit natin masasabi, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung basahin natin yung aklat, no, down tayo doon po sa 8 to 12. Ganito po ang ating matutunghayan, mga mahal kong kapatid at giliw kong tagapagsubaybay. Sinabi niya, and the foolish said unto wise, give us of your oil, for our life as are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with them to the marriage, and the door was shut. After came also the other virgin, saying, Lord, Lord, open to us. Okay, yun ang sinasabi nila doon po sa Matthew 7:21-23. Diba? But he answered them, verily I say unto you, I know you not. Diba? So bakit po sinabi ng ating Panginoon? Bakit sinabi po ng bridegroom, no, I know you, Nas. Kasi po, hindi naman sila nadagpuan ng ating Panginoon na sila po ay nasa tamang lugar ng pagdating po ng ating Panginoon. Kasi ang expectation po ng ating Panginoon, kung sunod pong kanyang madatnan, na nagiging tapat at nagiging mapagtuloy doon po sa kanilang mga ginagawa. So, yun po ang kinikilala ng ating Panginoon, ang siyang kanyang anak. Diba? Yung mga hindi nagsasayang ng oras. Kaya nga, sinabi mismo ng ating Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, Ephesians chapter 5, verse 16. Kaya nga, sinabi niya doon na redeeming the time because the days are evil. Kaya nga, dapat nating maiintindihan, mahal kong kapatid kay Kristo, na bawat oras ay mahalaga po para sa atin. Mahalaga para po sa pagganap sa lahat ng mga inuutos po sa ating Panginoong Hesus. Diba? Kaya nga, kung hindi tayo handa, so matatawag tayo ng ating Panginoon, we are flawless. Not only we are flawless, but also we are wasteful. Nagsasayang ka lang ng oras. Tulad po ng limang babae, namangmang, diba? Nagsasayang sila ng oras kasi po ang ginagawa nila ay bumalik pa sila upang magbili ng oil. So makikita natin na ang kanilang mga ginawa ay isang pagsasayang ng oras, diba? Mahal kong kapatid kay Kristo at lahat ng mga giliw na tagapagsubaybay. So hindi lang tayo matatawag na wasteful, tatawagin din tayo na makasarili. Yung tinatawag ba na self-centered, no? Tulad po ng isang foolish o mangmang na mayaman, di ba? Na matatagpuan natin dun po sa Luke chapter 12 verse 13 to 21. So ano pong kanyang iniisip bawat araw, bawat oras, mahal kong kapatid kay Kristo? Di ba? Ano pong kanyang iniisip? Iniisip niya kung paano dadami ang kanyang mga kayamanan. Kung paano lalago ang kanyang ari-arian at ang paglago ay kanyang kanyang ipiniprepared po para po sa kanyang sarili, di ba? So matawag siya na self-centered. It is because na ang kanyang iniisip ay ang kanya lang sarili, kapakanan ng kanyang sarili. Pero ang hindi niya alam ay darating ang panahon na siya po ikukunin ng ating Panginoong Hesus. So in short, darating din ang point na kinuha siya ng Diyos. So, ibig sabihin, maiintindihan natin na ang buhay na hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya nga huwag nating sayangin ang ating buhay sa pagparami ng mga kayamanan, sa pag-abot ng mga bagay na makamundo. Kaya nga bigyan din natin ng oras, di ba, ang ating Panginoong Hesukristo. Bigyan din natin ng pansin yung iba. Hindi lang po natin isipin yung ating sarili, isipin din natin yung kapakanan ng iba, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Tulad nitong isang mayaman, diba? Napakarami ang kanyang mga ari-arian, napakarami ang kanyang kayamanan. Hindi man lang niya inisip na itutulong doon po sa mga nangangailangan. Itutulong doon po sa mga mahihirap, no, nung panahon na yaon. Kaya nga, yung mga pangyayari na yan ay ganap din hanggang sa ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo, na napakarami ding mga mayaman ngayon na sila po'y nag-iipon ng mga kayamanan ay para lamang po sa kanilang sarili. Diba? Hindi man lang sila makatulong doon sa mga tao

0: ang ating Panginoon. Una rito, okay, prepare for life. Kailangan paghandaan natin para po sa ating buhay. Diba? So, sa anong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? Hindi natin isa walang bahala ang mga bagay sa ating buhay. Kailangan natin na ipaghanda ang ating buhay para po sa darating na araw, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, magagawa natin na ipaghahanda ang ating sarili sa pamagitan po ng pag-alala natin sa Diyos. Remember God. Number one, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano bang sabi ni King Solomon? Doon po sa kanyang isinulat sa kanyang aklat. Alam naman natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na si King Solomon, isang tao na halos naabot niya na ang lahat. Diba? Ibig sabihin, halos lahat ng kayamanan, lahat ng kaligayahan sa buhay, lahat ng mga saya no? Naangkin niya na. Pero tandaan po natin na ang kanyang ligaya na naramdaman, ito ay kaligayahan lamang dito po sa lupa, mahal kong kapatid kay Kristo. Kayamanan, nasa kanya na, lahat ng mga bagay na abot niya, lahat ng kanyang mga pangarap na makamundo ay naabot niya. Diba? And then, at ang kaalaman, no, nasa kanya na lahat, mahal kong kapatid Kristo. Masasabi na natin na si King Solomon, nasa kanya na lahat ng ligaya sa buhay. Kaya nga, tingnan po natin doon po sa kanyang aklat. No? Sa isang tao na ang lahat ng mga bagay na abot niya na sa kanyang buhay, pero ano ba ang kanyang sinulat? Sinabi niya dito, paalala po niya sa atin, di ba? Na lalo na tayo, hindi naman tayo mayaman, di ba? Hindi naman tayo tulad ni King Solomon, na kakalimutan na lang natin basta-basta ang ating Panginoon ang siyang nagligtas po sa atin. Ang siyang nagbigay po sa atin ng buhay, di ba? So ito pong sinulat ni King Solomon, isang tao, tandaan natin, isang tao, isang hari na halos lahat ng kaligayahan sa buhay ay kanyang nakamtan, mahal kong kapatid. Sinabi niya, doon po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9 hanggang 12:1, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya dito, "Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But now thou, that for all these things God will bring thee into judgment." So pinaalalahanan tayo ni ni King Solomon. Hindi naman masama na angkinin natin ang lahat ng mga bagay sa mundo. Pero ito lang ang dapat nating tandaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay pupunta sa paglilitis. No, di ba? Lahat hahatulan ng ating Panginoong Hesukristo. Masama man 'yan o mabuti, lahat hahatulan. 'Yun lang po ang dapat nating tandaan. Patuloy tayo sa pagbasa sa 10. Therefore, remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Diba? So, ibig sabihin ni King Solomon rather, na ang pinakamagandang pagsunod ng Diyos, yun ay ang ating pagiging bata. Ibig sabihin, bata pa po tayo, kailangan sumunod na tayo sa Panginoon. Kaya sinabi niya dun sa 12:1, sa Ecclesiastes, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt I have no pleasure in them." Tingnan mo ang sinabi mismo ng isang mayaman, matalinong tao, o masasabi natin na nakamit niya na lahat, na kailangan natin alalahanin ang ating tagapagawa, or yung Creator, di ba? Yung tagapaglikha. Rather, mahal kong kapatid kay Kristo. So, prepare for life. No? And a ways of remembering God. Kailangan nating alalahanin ang Diyos. No? Ang siyang naglikha po sa atin. Pangalawa, sabi niya dito, prepare for life by remembering God and by depending on God. Kailangan nating ang buhay natin ay we are relying on God, mahal kong kapatid kay Kristo. Wala naman tayong magagawa pag wala ang Diyos. Di ba? To prefer our life, kailangan po natin na magiging dependent po tayo sa Panginoon. Na wala tayong magagawang bagay pag wala ang Panginoon. Apart from Christ, we are nothing. Di ba? Yun ang dapat nating isipin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, lahat nating mga ginagawa ay kailangan nakabatay lang po sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan natin yung sinabi mismo ni King, ni si Santiago, doon po sa Santiago chapter 4 verse 13. Napakahalagang mga bagay ang sinabi ni mismo ni Santiago dito upang magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa buhay, diba? Sabi niya doon sa 4, okay? Sa 13 ito pong sinabi ng tao. Ito po yung utak ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po sa 13. Sabi niya, "Go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into such into such city and continue there a year and buy and sell and get gain." Ito lang yung iniisip ng tao. Kahit ngayon, tingnan mo ang tao. Ganito lang po ang kanilang iniisip. Kung paano lumago ang kanilang pamumuhay, kung paano nila maangkin yung mga lahat ng posisyon na nandito po sa mundo, yun ang yung iniisip lang po ng tao. Pero anong sabi po ni Santiago doon po sa 15? Sabi niya dito, "But that ye ought to say," dapat na sa atin to, lalo na tayo ay Kristiyano. Sabi, "If the Lord will, we shall live and do this or that." Ang sa atin lang po, mahal kong kapatid kay Kristo, no? Sa pamagitan po na pagiging dependent natin sa Panginoon, na nasasabi natin sa ating sarili, pag wala ang Panginoon, wala tayong magagawa, kailangan lang po natin mabuhay, nakadepende sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Hesus Kristo. So another one is learn and grow. So kailangan to prepare for life, kailangan nating mag-aral at kailangan nating lumago. Hindi pwede na nag-aaral tayo po hindi tayo lumalago, di ba? Hindi tayo lumalago ang ating kaalaman o hindi tayo nagiging matured. So kailangan nating mag-aaral, mag-study upang tayo ay lalago, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? Pangalawang bagay na ituturo sa atin ng banal na kasulatan na kailangan nating paghandaan, we must prepare to serve God. Kailangan din nating paghandaan ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang natin isa walang bahala, mga kong kapatid. Kailangan lahat ng mga bagay ay ating mapaghandaan. Pagdating po ng Linggo, alam naman po natin na ang Linggo ito pa'y inuutos sa atin ng Panginoon na sa pamagitan ng pagsamba, isa itong bagay na tayo naglilingkod sa Diyos. Diba? So, kailangan sa bawat darating na oras na tayo'y sasamba sa Panginoon, kailangan handa tayo. Diba? Pag hindi tayo handa, napakaraming mga bumagabag po sa ating isip, lalo na po pagdating ng Linggo. Diba? Marami pong mga hindrances, obstacle na siyang bumabagabag po sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos kasi po hindi tayo handa. Kailangan hindi pa darating ang takdang panahon na sa isip na natin na darating ang panahon o darating ang Linggo, kailangan din nating magsamba. Kaya nga, hindi pa darating ang panahon, kailangan nating paghahandaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, to prepare to serve God, so kailangan nagiging diligent student tayo. Isa tayong masipag na estudyante, mahal kong kapatid kay Kristo. Paano tayo magiging masipag at paano tayo magiging diligent student, sabi po ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang aklat in 2 Timothy chapter 2 verse 15. "Study to show thyself approved unto God, that needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Anong sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo? So ang sikreto para magiging diligent tayo na isang estudyante o isang mangangaral, kasi po tayo ay isang Kristiyano, tinawag din tayo na estudyante, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi lang po tayo Kristiyano, tinawag tayo na estudyante. So sa pagiging estudyante, kailangan po ay diligent tayo. Diba? Sa anong paraan? So, we must study. Kailangan nating mag-aral ng mabuti. Ang pag-aaral ay kailangan successive. Hindi pwedeng absent ka noon, present ka bukas. No. So kailangan natin yung tinatawag na successive o kailangan permanenting pag-aaral o madalas na pag-aaral upang magiging diligent student tayo. Pangalawa, magiging devoted teacher. So nag-aaral tayo ng mabuti, nagsisikap tayo na mag-aaral sa pamagitan po ng pag-aaral sa banal na kasulatan upang tayo magiging teacher, di ba? Hindi lang tayo mananatiling student hanggang sa wakas. Kaya nga nag-aaral tayo upang magiging teacher tayo. Ganito ang ginagawa ng Diyos. Ginawa tayo ng estudyante, so upang gawin tayo na magtuturo, di ba? So ganun ang dapat, mahal kong kapatid kay Kristo, to prepare to serve God, no? So naging diligent student tayo at magiging devoted teacher tayo someday. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo doon po sa isang batang mangangaral, no? Diba? O tawagin na natin na batang estudyante ni Apostol Pablo. Ang encouragement po ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, no, na isinulat doon po sa 1 Timothy chapter 4. Ito po ay a challenge po, no? O ito po ay encouragement po ni Apostol Pablo doon po sa kay Timoteo, na hindi lang siya mananatiling isang mangangaral o mag-aaral, di ba? Kailangan niyang hikayatin nang dahil sa kanyang pagsusumikap ay siya po ay magiging guro someday, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sabi niya dito doon po sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 to 16, kung ating babasahin, sabi niya dito, "Let no man despise thy youth, but be thou example of the believers in word and conversation, in charity, in spirit, in faith, and in truth. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying of the hands of the presbytery. Meditate upon this thing, give thyself wholly to them, that they profiting by a fair to all, take heed unto thyself and unto thy doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee." Okay? So, ang itinuturo ni Apostol Pablo doon po kay Timoteo na kailangan din siya magiging guro someday. So, hindi lang po isang guro, kundi isang debuto na guro, devoted teacher. When we say devoted, kailangan magtuturo tayo kung ano lang po yung katotohanan. Magtuturo tayo sa kung ano lang ang pag-aaral mula po kay Kristo, di ba? O doktrina na mula kay Kristo. We are devoted, mahal pong kapatid kay Kristo. And then, hindi lang po tayo nagiging teacher at tinawag din tayo na workers, di ba? Yung mga estudyante sa kanilang pag-aaral, nagiging guro, at sila po ay nagiging guro, nagiging worker din sila. Kasi po yung guro, tatrabaho eh, upang makasahod. Di ba? So, para magiging isang dedicated tayo na worker, so, kailangan tayo kailangan honest tayo sa ating trabaho. No? Kailangan dedicated tayo sa ating trabaho, mahal kong kapatid. Dedicated means mahal natin ang ating trabaho. No? We are honest. Love our works and then be honest our work, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po ang sinabi, no, ng banal na kasulatan. Pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, na dapat mong paghandaan, di ba, sa pagbabalik po ng ating Panginoon, prepare for death. Di ba? Alam naman po natin dito po sa Hebrews chapter 9 verse 27, sinabi mismo dito ng banal na kasulatan, "It is appointed unto man once to die, and after this judgment." Napakaliwanag ang sinabi mismo ng Hebrew writer upang maintindihan natin ang kamatayan. Nasabi niya tayo ay minsan lang mamatay. Di ba? Mamatay tayo, at sa pagkatapos ng pagkamatay natin, hatulan tayo batay po sa ating mga ginagawa habang tayo ay nabubuhay. So bago pa man darating sa atin yung kamatayan, kailangan magiging Kristiyano tayo. E Romans chapter 6 verse 17 to 18, sinabi ni Apostol Pablo, sa pagiging Kristiyano, una tayo ay nagiging alipin po ng kasalanan. Alipin ng kasamaan. Pero nagpapasalamat tayo mula po sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, pagkapako sa cross, tayo po ay nagiging alipin ng kabutihan. Diba? Tayo ay nagiging alipin ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga tinawag tayo na Kristiyano. Kasi po alam naman po natin na kung patuloy tayo na magpapaalipin doon po sa kasalanan, sinabi ng Apostol Pablo doon po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." Diba? Yun ang maliwanag, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, nagpapasalamat si Apostol Pablo sa mga Kristiyano na dati ay tayo nagiging alipin ng kasalanan, ngayon ay nagiging alipin tayo doon po sa katwiran, di ba? At nagiging Kristiyano tayo. Ganon din ang dapat, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi pa man dumating sa ating yung kamatayan, kailangan po natin magiging Kristiyano tayo. Pero sa anong paraan tayo magiging Kristiyano? Siyempre, sundin natin kung ano po ang nakasulat doon po sa banal na kasulatan, ang siyang kondisyon upang tayo po ay magiging Kristiyano. So una, kailangan nating makinig sa Ebanghelyo ni Kristo. That is the first requirements, no, upang ikaw po ay maligtas. Pangalawa, kailangan muna ng palataya doon po sa manapak, doon po sa ebanghelyo na iyong napapakinggan. At sa iyong pakikinig at sa iyong pagpapanampalataya, ito po ay nagre-resulta ng pagsisisi na iyong kasalanan. At inihayag mo ang iyong pananampalataya na ikaw po, na si Kristo po ay anak ng Diyos, at ito po ay nagre-resulta ng pagpabautismo. At ikaw po ay nagiging Kristiyano na. Diba? Binitawan mo ang pagiging alipin sa kasalanan at ikaw po ay nagiging alipin ng katwiran, mahal kong kapatid kay Kristo. So, bago pa man dumating ang kamatayan, kailangan sa isang pagiging Kristiyano, dala-dala natin yung tinatawag na pagsisisi at ang pagbabago. Diba? So, sa tayo po ay nabautismuhan, yung kasalanan natin dati, yun po ang nawala. Yun po ang nilinis ng ating Panginoong Hesus Kristo. But hindi ibig sabihin na tayo nilinis ng Diyos, hindi na tayo magkakasala. Kaya nga, tayo bilang isang Kristiyano, hindi tayo perfecto, magkakasala din tayo. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon sa ating pagiging Christians, hindi tayo aware doon po sa kasalanan kasi po tayo ay mga tao. Kaya nga, ang sabi po ng ating Panginoon, kailangan din natin, dala-dala natin yung pagsisisi at ang pagbabago. Kaya nga ito po ang sinabi mismo ng Apostol Pedro doon po sa kanyang aklat, doon po sa 2 Peter chapter 3, verse 9 to 10. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya doon sa 2 Peter chapter 3, verse 9 to 10, "The Lord is not slack concerning His promise of some men called slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. But the Lord they will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also in the works that are therein shall be burned up." Okay, so ito ang pinakamagandang attitude po ng ating Panginoong Hesus. Diba? He is faithful. Diba? Na hindi niya gustong lahat ng mga tao ay pupunta doon sa parusahan. Kaya ang gusto po ng ating Panginoon na tayo po ay makarating doon po sa pagsisisi at makamit natin ang pangako ng Diyos na iligtas niya tayo darating ang panahon. So what hinders you, mahal kong kapatid kay Kristo? Ano pa yung bumabagabag sa iyo sa pagsunod sa Diyos at sa paggawa ng mga ipinapagawa po sa atin ng Panginoon upang makamit natin ang kaligtasan? So, maging tulad tayo po sa Yunuko, mahal kong kapatid Kristo. In Acts chapter 8, verse 36, nung napapakinggan ng ating kapatid na Yunuko ang ebanghelyo ng ating Panginoon at siya po'y nananampalataya doon po sa ebanghelyo, ay wala na pong pipigil po sa kanya upang makamit niyang kaligtasan. Kaya nagpabautismo siya. Kaya nga inihikayat ko po yung lahat ng mga hindi pa nabautismuhan, yung hindi pa nakamit ang kaligtasan bago pa dumating yung kamatayan sa atin, kailangan na nating gawin. Diba? Na tayo mananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon at tayo pa'y maglilingkod sa Diyos. At kailangan din nating mabautismuhan upang nasa ganun ay makamit natin ang kaligtasan. Pag hindi ka po nabautismuhan, so hindi mo makakamit ang kaligtasan. Diba? Darating ang kamatayan ay hahatulan ka ng Diyos ng kaparusahan ng impyerno na walang hanggan, mahal kong kapatid Kristo. Kaya nga, Galatians chapter 6, verse 9, sabi ni Apostol Pablo, diba, huwag nating dayain ang ating sarili. Kung ano ang ating itatanim, ang siya ring ating aanihin. Kung tayo'y nagtatanim ng kasamaan, aani tayo ng kasamaan, aani tayo ng kaparusahan doon sa impyerno. Pero kung tayo po ay nagtatanim ng kabutihan, kagandahang loob, diba, pagiging mabait, tayo po ay gagantihan o gantimpalaan ng ating Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan doon po sa langit. Pang-apat na dapat nating paghandaan, mahal kong kapatid kay Kristo, prepare for judgment. Paghandaan mo ang paghuhukom. Kasi po ang banal na kasulatan ay nagtuturo na mayroong paghuhukom na darating. Diba? Hahatulan ng Diyos ang mundo. Ang lahat ng mga tao dito sa mundo, hahatulan ng Diyos. Diba? Paparusahan ng Diyos ang lahat ng mga hindi sumusunod. Yung mga suwail sa kanyang mga utos, paparusahan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sinabi na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo, inihayag ang katotohanan na lahat tayo ay haharap doon po sa hukuman ni Kristo. Ano ka mang klaseng tao, anumang rehiliyon mayroon ka, oh, saan ka man dito sa mundo, mahal kong kapatid kay Kristo, pagdating ng araw, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Hahatulan tayo, diba? Bawat isa sa atin, hahatulan ng ating Panginoong Hesus. At nakadepende po, anuman ang ating ginagawa, masama man yan o mabuti, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, kailangan handa tayo sa pagdating ng paghukom. Sa anong paraan? Watch and pray. Kailangan nating magiging watchful, di ba? At magiging mapanalangin tayo. In Luke chapter 21 verse 32-36, tinuro ito ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating maghanda at kailangan nating manalangin, mahal kong kapatid kay Kristo. At kailangan din natin, mahal kong kapatid, magiging tapat sa ating paglingkod sa Diyos. Be faithful living, di ba? Kaya nga sinabi dito sa Revelation chapter 2 verse 10, dapat natin itong maiintindihan na sinabi mismo ni Apostol Juan doon sa kanyang aklat, "Be faithful unto death and he will give you the crown of life." Na ang sabi po nito sa ating Panginoon, kung sino po ang nagiging tapat hanggang sa huli, ang siyang makakamit, no, ang siyang pagbibigyan ng putong ng buhay doon po sa langit. So naisulat ito ni Apostol Juan kasi sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo doon po sa Matthew chapter 24 verse 13 na sinabi niya doon na who endures forever shall be saved. Kung sino man yung mananatili hanggang sa uli, ang siyang maliligtas. Ang sino mang mananatili doon po sa tunay na iglesia, ang siyang mananatili doon po sa katuruan ng ating Panginoong Hesus, sa doktrina ng ating Panginoong Hesus, ang siyang mananatili na naglilingkod sa Diyos hanggang sa huli, ang siyang makakarating doon po sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, the encouragement po ni Apostol Juan, be faithful unto death, hanggang kamatayan. Kasi po, doon sa kamatayan, tayo ay hahatulan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga po, ang encouragement, ang challenge po sa atin ng banal na kasulatan, be saved. Iligtas mo ang iyong buhay. Iligtas mo ang iyong sarili. Upang hindi tayo mapapahamak darating man ang panahon, tayo po ay mamamatay o darating man ang ating Panginoon. Be saved. Be faithful. Kailangan magiging tapat tayo sa huli. And then be growing. Kailangan nating umunlad. Umunlad sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo. So sa ating conclusion, don't wait so long. Huwag mong hintayin ang napakahabang panahon. Nasabihin mo sa iyong sarili, hindi mo na ngayon, mahal kong kapatid. Diba? Baka sabihin mo sa iyong sarili na hindi mo na ngayon. Haba pa ang panahon. Diba? Matagal pa darating ang Panginoon. Haba pa ang aking buhay dito po sa mundo. No, don't wait so long. Huwag mong hintayin. Diba? Nasasara. Diba? Ang kaligtasan. Prepare yourself today. Diba? Anong sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Today is the day of salvation. Not tomorrow. Diba? Not next year. Not next month. But today is the day of salvation, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? In Matthew chapter 25 verse 13, sabi ng ating Panginoong Hesus, ito po ang kailangan ng isang tao. Kailangan niyang mag-antay, diba? Kasi po, kailangan tayo ay maghanda, kasi po, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. At sa uulitin, mahal kong kapatid kay Kristo, ito pong iyong tagapaglingkod. Si brother ninyo Jerry from Kamingawan Church of Christ, sa Bangkalan City, Negros Occidental. At muling nagsasabi sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat. At God bless po sa atin. Balik sa iyo, Brother Arcelia.
1: Alright, so thank you so much, Brother Jerry, sa napakagandang pagpaliwanag, no, ng kaniyang salita. So, amen to that. So, salamat sa mensahe na nagbibigay ng kagalakan sa mga nakikinig ngayon na nitong oras. So, oras po sa ating studio, alas 5:49 po ng hapon. At salamat kay kapatid sister kapatid sister kapatid or sister Emelia, no, from Veneto, Solavian, Isabela. Nagpadala po siya ng maraming puso, no, pinupusuan po niya yung mensahe, no, na nagbibigay ng inspirasyon, no, sa ating buhay, no. So sabi niya ng ating kapatid Brother Jerry, ngayon ang araw ng kaligtasan, no? So now is the day of salvation, and this is what Paul said in 1 Corinthians, no? Now is the day of salvation. We don't know, Igniters, what happened, what this life goes on, no? So we don't know every moment, no? We are lost on this life, and we don't know every now and then, no? So that's why sabi po ng Apostle Paul, ngayon ang araw ng kaligtasan, no? Hindi natin hawak ang ating buhay, no? Kaya ngayon ay ating secure, no? Secure, no? So ano ang dapat natin gawin? No, napakinggan natin ang invitasyon ng ating Panginoon, no? Nakikinig tayo sa kaniyang salita at ating binigyan ng malaking epekto, no? Ng malaking conviction, no? Sa ating buhay ang kaniyang salita, dahil naniniwala tayo na ang kaniyang salita ay nakapagligtas sa atin, no? Mayroon tayong paniniwala. So sa ating paniniwala, mga kaibigan, diyan natin nalaman na tayo'y nagkasala, no? At tayo'y nagkasala at kailangan natin ng tagapagligtas, no, ng ating Panginoon. Noong nalaman natin na tayo'y nagkasala, no, gumawa tayo ng hakbang na magsisi, no? Tayo po ay nagsisi sa ating kasalanan noong nalaman natin na tayo ay nagkasala. Nagsisi po tayo dahil gusto natin na mabago ang ating buhay, no? So may proseso po ang kaligtasan, mga kaibigan, no? Nagsisi tayo, then nanalaman natin na kailangan upang ang ating mga kasalanan na maligtas ay ating i-confess sa ating Panginoon na tayo ay nagkasala. No? No? Ating i-confess, no, yung isabi sa ating Panginoon na ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. No? At noong tayo'y nag-confess, no? Nagbago ang ating binago natin ang ating buhay, no? Nag-repent at doon tayo nagpa-bautismo, no? Hindi yung bautismo na sabi nila na yung sprinkling, hindi yan, no? Hindi yan, mga kaibigan. Or lagyan ng tubig doon sa may ulo. Hindi yan. No, hindi yan ang proseso ng kaligtasan. No, ilibing tayo. No, hindi yan, Brad. Bakit ilibing? No? Yeah, bakit ilibing? Yan ang proseso. Ganun din, no, nung discontact, no, sa ating Panginoong Hesukristo, no, nung doon sa cross sa Kalbaryo, siya ay namatay. Ganun din nililibing ang ating Panginoon. Ganun din tayo, mga kaibigan, no, sa kaniyang kamatayan. No, nilibing. Noong tayo'y nilibing sa tubig, dahil tayo'y nagsisi, no? Nilibing tayo sa tubig. At noong tayo'y natapos, yung when we rise up from the water, from grieving the water, so we are a new creation. Bago na tayong yung new creature, no? Bagong anak ng Panginoon. We are in Christ. No, hindi yan nagtatapos mo dyan, mga kaibigan, dyan sa bautismo. Tuloy-tuloy ang buhay ng isang Kristiyano, ang paglalakbay ng isang Kristiyano. And this is what we did today, Igniters, that when we get, when we accept the salvation, Igniters, when we are now part of the household faith, when we are now part in the family of our Lord Jesus, and this is what we did today. We are reaching out through the word, His word, because we are commanded to preach the gospel. No? No? Dahil gusto namin ipaalam din ang aming nakamtan, no? Naabot, no? Dahil gusto rin namin na kayo'y maliligtas. Dahil gusto rin ng Panginoon ng bawat isa ay maliligtas. Ayaw niyang ang lahat ay mapupunta doon sa nag-aapoy na kalayo. Yung perishing, ayaw niyan. Niyan, mga kaibigan. So that's why, Igniters, set your hope in Christ Jesus, Igniters, because in Him, we have the forgiveness of our sin. So thank you, Brother Jerry, sa napakagandang aral. So don't forget, Igniters, coming up next, thank you, Sister Amelia, sa napakagandang mga puso na binigay sa oras na ito, as you said here, as you mentioned here, amen, brother, and heart as well. So don't forget, Igniters, coming up next, we have the Thirsty Soul with our good friend, Brother Locas. So from Negros Occidental, we go ahead to Kabakan, North Cotabato, with our good friend, Brother Locas, Igniters, in his program, The Thirsty Soul. Yes, The Thirsty Soul, Igniters, coming up next in one quick song, Igniters. And this is the song. Okay. This is the song, Igniters, in this Voto Modern Hour. One quick song. And this song, Lamb of God. So think about, Igniters, the perfect Lamb of God. So this is your brother Lizar, is reporting live here from our Ignite Cebu.